Ivan sakal kuan li kati kas katyo gua guang kasa jusha usila tinamil dalag aba cicak dala ni makwal kuang kilal manja arin saru cicoc kosa jusha aku li tih li kisko ciku li kakwa Jesus manja renak lao doruang stau aru chanu li tihok Chan Ruli son kwang rikine kawa Dios, manya zash kialal. Sa usila li kawa Dios, buja kunak e kukwa besen kaja kolao. Manya nakakarap ingilah kwi li ratin kunak li kalal kakahol. Awan mo kuchis konilda re ple de sakok rin ka kwana kwi li kaush li nahman rap ingil hokan na kwi li kachukwa Dios kikin manya. Nashkeke nak nagos rabi o nashkeke nak testiho kama indeje. O ka na kumanes yoko chikulak sa li biyernes o lahure li po mayos chitok li po. Awanan ne bantyo sa le kawadyos li choko chiskashpal Majal, mare, kwan lisa kachol, kwan lira kachol, kwan lijo chichaba, kwan lijo chikang. Awanan, zalok lak ruji cho jayin chishkonil kwan ishkonal. Lesenge kereta nak na goza ke kwan goza li madrugado ranchero. Manja, aangkun li likangeli nashkam chakera li chalde sop. Rule kwan ki krenak yo kashi mesung malakholok si mana kwan kashi ramin kili radio njan jan reli ruci cho kaput na kay jan nak reli ruci cho banak ruci cho cho kila o manja abanan chiri siya na chali chavile sila li kausla kli na li bakli serekik chiri siya ja li shrakali li rati ni kawadiyos Amanan komunis, nakuha ni kauslak, nakuha ni naleba, kuha ni ng katao kuy room, kuha na kuy ling ka kauslak, nagsiskunil sa chusado ilok, kung magkukukal. Saling hunggutan mo dyan. Ulao na katiyo dyan lang kay kuha na klao, kuha pa wanil ng kakwets. Kakuha ye del maus, kakuha del diaw, kakuha del ruchi chos, kakuha. Pero manan kang kakiritan na chiskunil kub ambil, chok. Kela o manyan. Manak lao li ruchi chos, lao toek asing, kubamil chis konila nakajwami, kubamil din naktok wang chisa, utingkari naktoe lilit chisa manyan. Mayamang katawroin. Manak kajik nakuang ko, yak rabingkil, lakason, lakamotika ko, kaya nakulak chiko rabingkil, mani kyoko shirab da singkil, mani kyoko shmakhe kwangkil, jal kyoko rabingkil, nakulak chiko manyan. Kamali bolos okig menyal ge kungeli bolos ringe kulak ki komojo ke la mingkit engka naru dama kwa bias banak ha ani na kulak ci ru trabik banak anas ke li sai chol men ya drogan ci soneli kangeli na kaban u ci soneli kaush i don herman tsuki khanak terna kama kwa chin ka ci khalam uta kwi Manyan, abanan kokan, abanan. Utana kwan tok biyak siris li nasyeli Eclesiastes o shibchol na ilman salihun chalen. Kanun nasyeli Eclesiastes utaga utakwaye li ahel staupal rupaya chanen jogo sibal. Na kwan kwan ko, li kwa Victor pero ko na kwa Victor nasyeli son ko na kwa Victor rin niya na malingi. Para bana akshona shona nak akreli madrugaron chelong ko nak akreli mari marang ko nak mari market arang ko abanan renak te katauru arang wan li Eclesiastes o shipchol hun chalen usrak na kwa ko na taran medyal na kem Nakwang di siya wasi kaya sa likek si, si kumang kaya nakte chakra. Una siya kaya siya kukain majal komunes. Para todo hay un tiempo oportuno, chan majal. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Tiempo de nacer,
tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de destruir, tiempo de reedificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de tener duelo, tiempo de danzar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de encontrar, tiempo de perder, tiempo de ahorrar, tiempo de derrochar, tiempo de romper, tiempo de reparar, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Abimak. Mayal. Nasye Eclesiastes. Mayal. Mana kong kache na kato si mana kaya kwan ni kumunin kaya siya pero kabar kwan na yun ka una koking koking pero mana ng kakeli honas mana sachis honili kak angel majali kwan ko lao majali toh na kaya kakim na kwan ko rin sariru si chos majal tento na katakadaw na chis honil kwan is honal na nakakawili musika kwan ligo na nagkachanay kasiya kakwi kwan ligo na nakrasa lachor kwan ligo taonal majal. Otro gana gani na sta urule rayo ho gana na skere usaiki una sere kucho ka chiyaba galen wan koles ke basila chor malak kucho ke ba kwet pal dikin joga spano ke la ring wan koles ke bala kwe nak mat kos la chirisha lat ba no le na ka kweka par kwe na ka tau sila chor par kwe na reka li sila chor li na ka sum kamar kin la sailal kwan ke maja maja arana na anjal uchirish na nak aks kakere tal ni nasche mo janak aks honali honali kankelak honali li kauslak kunya honal nak nakuan honak sen li sung amang i manyal honal chis honal kwan is honal uta nakuan kwan ko sali honal de li bichang kwan ko li honal sali kauslak kwan ko li honal sali naleba jaban li kakawush li nakakosa anak mineretsu maja simanak li kakyali laulak pawanil jal es umkil na kabano maja banak eh nga siya kukin jo chibagin kukin timbek ni kukin ka li keke akeke simanak na siya rati ni kawin na akeke te kakartesi maja utkarush siya lali li kakangke laus tepa li kawush maja strax sin kiru le kaush ke vale renak le es parne ke staliman bar kwan kes te si te kaush la chan ru li kwan kes ka te kawajos salish kan ke le kawajos mana ko nga je kwan sur nak kel ano in us comment kwan us chal us kamana je mana nga se amen amen amen ako si siya li ameng ameng ameng maya por macho costa warul chora que pali como nada maya chan ru na kili como li choje ati na karan maya lo yo gusto me que ameng ameng ko kanda sa por abana na chali pas om chan ru na kla o choko rok singili ati na maya macho costa warul malak chal kamas chale hondin gelain o te kakwa ang gulo anta narak. Te kakwa narak na to sumeng rikinikam ut kama jogin chak siya wal chiris li teologiya mo dyal. Teo ani Diyos. Teologiya es conocimiento de Diyos. Pekpal ani Diyos. Makunta et siya hochan lo na inkosla liin li kawa Diyos. Hochan lo kakosla la inkanino. Maja. Banak akeke mujal kajet anang wangge konsire li padre nengke selok ceri si filosofi teologi psikologi sunil baja aban kita kajer saya reta kwani padre kalan nasce kwani padre kalan cik nasce kwani padre kalan cik nasce puri kaput nak tejeres as banak hokanas tauluan baja hokana kwina stauru lehun hokana kwina stauru lehun moko hunta eta
Sa unang ikakong dakes, manak akarir. Alam na kamili pare Jose, chano na atinak. Usta maka sa kaliro, aban toak, chano na chano na kauslak. Ano kwan to, si gringo na klipal, likungge San Marcos. To na lewak ka to kauslak, chano nge, nge atinak, chano nge cholupan. Kausik ko na kre, Black Calvario. Kaya, kagereta na moko junta kita. Ut kwan sutla o lak eksitakak. Pek sa kalko, sa kalningges cheke. Karun na kulman na lang. Lahat siyang siya natli ikuan kwan ka chimunil, kwa pamanel, esklavo de la religion, singo of jazz. Wala, moko na kakuksita, li kaus siyang lung katawro lahat, apanan siya joka, si panungkil, ho siyang lung esyak. Kut aran na chali siya kel, na kunak li kumon mare Diyos, pum, stane. Sa kots-kotsit, rasi ko siya ki, ah, ili, lain niyo kista, kankil. Utili, ah, huwag ka ng kating kaus li takeng. Habang ng lata, siya na paano, lakwe sa lahat siya na sutam. Lain din siya na paano, kwe sa lahat siya na sutam. Ali kong siya tis paano, siya na sutam. Ali, apan, aran siya, timil-timil. Diyok, siya kirepog. Li kaus, li joko siya Sumanak si kama joko, ak shonali, shonali, shonali ni cholak, shonali li kam, shonali li auk, shonali kolo, kwan si shonali shonal. Maja. Ute anakwan sa ligonal, joko biyak sa nang tiwala ako ak siya kukwas. Maja. Te chi usuga na kisheli Jesus sin chal, renaklimo tayo chan maja. Nenaklit sabsik tis techo di sik utarap i utis kausla utahilok. Renaklit chek tabek. Renaklit hongkong ikama sinje in kajik. Pargis keli relikon na randing keli likweli. Pargis tanay relikon din tanaklin ka. Madal. Ay ke ser prudente chingem sa kaslan natin niya. La prudencia.

Afgan sa kalbig kumani sa manan sa kal belewona din kalakus kakal kasal rally o jin de viernes yo go chigula kuchi kira kwa koni sa man abanan wanti sele kawarios kunyan na kana kocha na tutu na kos punahi kuno kos kechi kausla kuno kos kechi na leba kuno kos kechi skoho bangkil menyan sa istik lahi kachechak na kay lekapawal na ra kuing ot isk abanan Queen litis bag this question of Lajan. Kwangaran. Chaliik, chalikat old yok and mujal joke. Isk litish bag a quilis rook shows and then got that china chali kwangarin china china che other quantin shikle. Send the chasakan quantin shikle. Then I ain't got the cult kwangataran. Swana kebli karuna katau salibechan, bajal anak and kalakchiku, renak nak ohla kachoris in a kapan. Menyal ne ani nak okres kakuil kacol menyal banyak kita tosi kriken ne lesiam li Jesus menyal takak eretal nak nak li Jesus mugo mo gustau tali lis sailal kuang di kati cukawek si sada cal cuncu daran ne cal tebli komon de kerak te tihok ciku Pan jangan kau sendal Jesus inka sinjal cik angelak ceruja. Makwarin tak angelak cikul, makwarin nak angelak cikul, dek cincal cik angelak. Awan anda, buenas noches Gambito, saludos desde la aldea Seconti, San Pedro Cacha. Arang gua la Seconti, yo ke cekalin gil, kana Olivia Kamnal, arang sepata, banyak. Awan anda, kumanes, honcikle kabis tak ecek cene kumong. Kuya ko ni Nakter Beach, lingka na laka kuya, usta tayo ng katitawak na bingkil, tok tabi siya. Marikwang ke, kuya bo siyip, chuchuke, sing kawa, arang kwang ginayin, arang kwang kong rev, litento, takatun. Lekawa siya, sing ka narak tanak, hunto ba ko, narak, arkwang ko, kuya bo siyip, kahi, habanan, chol-choli, choko, chis, nakatinikil, arang kwang ni kawa.

tinamit ko wan nakpi kwan naran ni kawa Esteban kapnal utep diralas ka hol jo ke wa kwi kabing kile blak kapnal kwang ke baran jalak bar gama ayak lis lirasila na sie lirile kakherardi inka nakache par na ko taliman wanak lak kapnal ta tau sa chis khunile lit na khikh kwan naran ke talpetat kwan naran chide sah kwan naran San Pablo shukane kwan naran tontem nak dawak siya wasingil tik ya lakbat de tawe lakap na aja sai chale gel bi aran kwan ko la mingil ke broch mening kel ke abran komanes usrak na kalihoni mal khoch inal bijal moko kamana shele zati moko lo moko spanta nak akso santo bijal lao nak guatin ka lao joko sel balka ke holat holain joko sel balka ke majal apa nan di akhiru nak ka cena ke biak saak li kai ka us khwa pa wan el katolikos mana ko nga che sali cha 1517 la Martin Luther ki khal ri ri ken li li sbeu li pa bal ya aran ki tijan ke ki teklali li rean ut li li chochas kambal de silali Jesus ani katoliko chalen sbanak li atin katoliko narana che khunsu tubel chosha moko moko spanta nak chal si renga khunsu tubel chosha kwanko chi atinak chi ser ek chirish li shne mahkual kwankilali Dios nak tok cho cho ko kachela ka e chis pokte singil nakanao nak chala ko eonal to chena majachajer ya lo ko eonal to chena ok sali chena kashon ya banak to cho cho ko kachela ka e ko manes maja kachela ka e to garan chiku sha kawa Carlos choko yo chaka vinkilo ni na ber to kwa be Arin ko kula ko ne sbantu sere na sene roch veni bantu sere na skoch veni ki salihon si tep kaserio abateramit chokulak o tokula har si chiruli akla reli kutan sawa

Listaquicli Jesús. Ascensión. Listaquicli Jesús. Ocanak kakulak lichabil esilal. Tzibambil shban San Mateo. Loconim bilakat chihunelik at kakwa. Salikutang aan. Eblihun lahu chitsolom. Koeb Galilea sashben litzul. Liketaklak kwishpan li Jesus. Ut nak keerilru keshlo oni. Aban kwan keb sashtyan keb ink a ahkwi keshpa. Kihilok li Jesus chishkat keb kiratinaeb ut kishye. Keb ilkwe chishkunil li kwan kilal. Ho sa chosha. Ho ahkwi sa ruchich ocho. Atyo keshbi ut keomakep chok in solom chishkunilep li tenamit. Te kupsiyep shka sashkaba li chukwa pech, li kahol pech, ut li santil musik ech. Ut kutmang chiruep shpa pankil chishkunil li sheshin taklakwi. Chenavak nakla in kwankin erik in chishkunil likutan toxaro sohik liruchich och. Ratin likakwa nimla lokal at kakwa Jesus. Ishkwaskwits in kwi wishipak linaleb chirish li dichabili silal re likutan kulah. Abanan red katavirunak li atin anak kuchanchan na hunakik li atin nak nakabi asunsyong ut asensyong kwan kuib li atin na in red katolo payak red kataviru pechal asunsyong ut asensyong ansak sakasyan atin nakabi pechal jaban Marekwa kona lao nak nakosh sach besi petyal li atin ascensión an li tyal na shik chikokan ming anakam li asunción link anakam li tyal na shoke ut mukunakam ta petyal jaret katabiru ay Udishkap ang li asensyon ang li relikawa Jesus. Asunsyon ang li Maria. Ut kwanke pakwili profet, chal kesho ke chokan. Asunsyon. Ut li asensyon narahnahtye skubechak. Pedyal, skubechak. Skwank, skam, ut skwakli. Uchirishan, skoo. Pedyal. Ascensión. Entonces, ya red cataba ya kirulinale. Chocoche la pinquil, marah chocoche, jultikankil, petial, li axtiom chakli Jesús, naklik ajol echtentota, shikikuchik, arquishchal, ut chocoche la pinquil, chureb likutan ain, chureb hongong likutan, chocoche la pinquil, chochich olo pankil, Lishtian lalil chirueb lishtsolom. Chanchan nakatye chikokain chochi chakrabik. Chanchan tana hunak li komon. Mare li napek, mare li chukwapek. Hulakriya lishkonan naktento tishkanap liruchich or. Utkaru na ok chishtiabal petyal chakwilak lakwitsin, chakwilak lakwas, petyal meche veripakwa. Jakuni na lep jared katawiru na okchis chakrapik apan eblialal kaholpeh nakneke rapi naks okchis chakrapik hunak makaruna kajela at karuna kakoshla la at alal kaholpeh marakla at napeh chukwapeh mare shakwil hunak la akwala la kahol chis chakrapik manasaw la chol inka pajal ka narao sa la chol narao pan sa la chol La oh chikahunilo huwal kuno.
cuan nakatiech cuan somos muy sensibles matilak makap ayaktech cheque pues narrao nakek aban liko ba Jesús akchochistie al re a inak aruli tento tishpanu rikinep di solom petya nakink a chikte de katiak te rao salish ol yosh yeparep hosh kapi salish ben li rakali ratin di kakwa petya nak nak changiru nak kitake sa chusha changiru nak hikame petya utla o anakwan katiak aranak bin askot chikunak Shokolo narin sa rochich och uto shika kwi. Petyal. Eto, kwanko anak kwan tiapan tok ahto sut ik. Toshik. Kwanka kwi le ka asensyong lao. Kwanka. Ho nak sheril chik shik chan ho kanak kwi nak teril chikubek. Changkep li angel petyal. Narah na siya chiko kanan. Nakli Jesus. Nakatiyech ko kain. Narah na siya na mamani bichika Jesus kikimbi. Aha. Mamani chik anipukwi na kakulpi sa sagra sa looning chumare changkat. Anipi na ka nakabichayro. Ani nakabikakwakpayro bi. Uy mani chik usko chikan changko ano ba. Betya. Ho nakakiretal betya na li Jesus kwan kikin. Hung amok akwi tinshikchan. Shikereta, yoko chila binkil sa lishkuli San Juan. Hung amok akchik na tinkwang tinchalkuchik. Muku mashkosh lak, pedyame. Kwangkinerikin hunilik likutan. Andi atin, shroksirik inep, pedyame. Kwangkinerikin hunilik likutan. Makate koshla. Makatrawok kuyech os. Petyal. Li Jesus an kwan aran sa li Eucaristia. Aran kwan li Jesus. Sa li Sagrario aran kwan li kawa Jesus. Shkochikan ho kanaklain mukun kanina matinshik te kuyechik sa mish. Pag li Jesus manishik mukukaw. Jesus kwan. Li kawa Jesus kwan kikin chika hunilo. Nakapas kawa aran kwan li Jesus. Nakatiapalish kawa arang kwan li Jesus. Nakakuli Jesus kikin na kanakikin. Chanchan na siya li atin. Kaya naking amu ko na siya Li anin siya nakulukwe na chan li kawa Jesus. Nashkuli kitaklang chak kwe chan. Ano yan? Li Dios? Ut akwang kikin li santil mo si ektek eretal? Chikahuni lo ak li hokialo liya. Kube na kaha. Akwanch aksanto presimbili santil musikeh kwan kikin sant chika an li musikeh al muko kunak likula al mare kunak lichina al li toh maki na kubesh ha an toh poyanam ni kikeretas apan lish kubesh ha aan oksash behili santilal sant chik li musikeh an o kanak likawa Jesus kikeretas betyana shkotchikunak tentota shiki Utkaruah enak shko'o li Jesus. Chirweb di sholom. Kawut nak shko'o. Nakhultika petyan. Tishik shkawre sinkil ena'ah. Likawa Jesus muku chas ko'o tas paib alrib. Chancha nakatiya chko kain. Muku ha chas sahil tana chas lup tana hokan nak shko'o. Muku lao kwan honal nakatiya sholup salik angel. Tihilang kapayak chanko. Petya hokan. Mare shatlup da di kanak chi puchuk. Mare shatlup da di kawachin chi kalik chi aw kanakwan. Ah, ting kanak payak kanakwan. Ting kanak payak in kwarkin payak. Haan lao. Japanan li Jesus ing ap muku na hilanta. Chalen chak nashkwang sa ruchicho chi muku kwaak na kerip. Chiruweb chan sa shkaba nak na palip. Li tenamit ting ak terak. Lishtakik li Jesus, shko'o shkabre sinkil, lin na ahlain, a na ahlaat. Kan na ah chikahunilo. Narana tiyo chikokanan,
Rikin li tukwa chan kwang na pahli na khek. Aban, renak la ot katabiru nakli na khek an agwe, nakli na khek an kwe, karu tentosh panung kil. Aha, inka naruto kanak si shakso. Chan chan si school ebli, lish solom chan sa lish lakik li ratin di kakwa sa lish, tiyom shpanum ebli apostol sa lih, sa lihunch ol. Salihunto salihun lahu Arukis tiere band kakwiran to ok salina lepain Es ah galile chane Anakwan na shike Anakwan laat kowa Luis Laat kana Maria Laat kowa Kowa Paulo Pechal Laat kowa Enrique Pechal Kucha kunina le Kaot nak shaksho katari Anakwan na kakwan obresilina lepain Salikachuam Kana kana Margarita karu kaur tak shaksho katarin ha kawut nak chokat chilok sa chosha pechal karu ne kerish mungkat kakito kana chilok spana kwital ilok la chanchan na kajem chanchan li shnume di shaman li semana santa chkatie pechal karu na kajie shikwe chilok chankotya shokana sa ilok utaran shokana Ara hiru tentot kapano sa ver. Ara shokana chakakwi sa ilok. Apanan rikin lishk angeli Jesus, rikin li katak langkil, in a chakakwi tkil. Utsli plan misionero pastoral na chakakwi pejal, kwan ushib li nale, rilpal, shkaush langkil, utspanungkil. Ber, ber, pensar y actuar. O ship di chalalis. In kakak kiso, ah, skole Jesus, anak kwan shokana, chanchan shkatiye kin hunak li kaskits in lish ahsut e. Kach na kak kwak, kach na kak huk ak, mani chikahik in nakak atinak. Apag kawut, shman shrayiri kach ol. Shkota akwil, o chanchan shtane chak li chosas akape nak nakak eretal, ut in kara hokan, o kanak kishire, Kaot chan, ha? Kaot nakshaksho kesh arin chi ilok sa chosha? Karo ni keril? Ambo ko chal ilek ta trah. Resh pe ili shik sa chosha in kacha kakwe ta taagpil. Chan chan nakatye para poder llegar a la meta, a la, porque tenemos que tener la visión y misión. Mi visión llegar hasta allá, pero si no hacer la misión, no vas a llegar hasta allá. Chanchan na katye pechal. Shakwil la pe, ay, maheta na. Maheta di shik pechal. Tos, ulak ta kwil, cha shakwil. Hoka na kwi na kakula o anak. Kwan chan na kil, ut mag anakakre. Katok maheta na. Te kwili mag, pero toh maheta na. Chan ko, no ko kanachiril pas, ut aana an lipe li tento takam. An alipe li tento kwito shiking ah chaka kwito kanak chi an oliko chi ho kai chen chen shi school every time sko ayo squad be jan le kama shi jen akri kin kunak li komon lis aksot ti no ko cha pak no ko so yin ka wo tak sat kwat shi na kanap chen ko ham kata birunak an ran nak kwito tento to shi kulak la o mari honon atik bit kanau ki Hanspei li kacu aman, japan terkiski li komonaan nashkam lah inakuitin totingkam. Japan mas kawre siriban, utkuing as kawre siriban, mukonanah tanah cina lain akuitin kawre sikwi bing a. Tentot kakawre sikwi. Oka nak li Jesus nashkoci kawarin pejanak nak kekopecak li angel, li Jesus a inchan li sholk amek ceru, Utsko otakek aanchanta kolung kwichik. Sekere tal. Anakwan la o shokana resh kabresin kilki. Shokana renak yokochi papank. Inka to hoket kah inka hunelik. La o shokana resh kabresin kilki. Renak kabresin ilako chishikaran. Shpanak.
anak kuan kos katia. Chan tanash kanap lili. Saliqa khun kaplas retialan kata biru ni lebain khun li nabesh kanap sk angelep diskok as. Ta mesung ta chahlisek ana. Ta pas la kuak petial. Ta kisidis kemom lis am khunina le. Ulina besh el chak saliru George Marechal salik achi sak achil Marechal sa trabah chat katia chokain nachtsuk eklina beha an hon tentut sheshpanulik angelish li ebli alalk aholbeh li she kanat sheshpanunkil mokutok ahkwai chak lina beh nachte koklak rach sheshpanunkil mokut keta chikrib li honal chirwe nerak nachtie la oli kwankoa nachkwan Shokana, chan na kajer shokain. Shokana resh kabre singkil kip, chapan moko kahunes takim. Kwangli Jesus sali atin, kwangli Jesus sali Eucaristia. Chapan ait kil kuisik chichalk. Anak kwan mare na kajer, pero ang anak kuid ruli Jesus parta kui kwang chanko bejal. Parta kui kwang likawa Jesus ing anak kuil par. Wang nakuah rasta upal sali cina kuah barang mak arin nakuah rasta kasta upal sali atin pero mak arin kuah honal nak lika papal muku kuanta sesnah toh tkah keliru japan muku turuk ta ciri paliru kuirah kutub sakat syakli kerah li Jesus ciko ato kamu Jesmak kasih to cenat anek, bejal mana? Nim dis kuangkil takwil, bejal hokanak nasyere banak, hokanak syeril citakek, hokanak kuinak tasut kircak. Hokanak salit syabile silal ain relisuri kawasang Mateo salikwa syakib skak al, be kuakib skak al, kuasakib skak al, kuaklahu humai. Naskut sirwe bain listolom. Spen nastole. Ut nastaklae salinahek parkwi tento teshik. Anakwan la o par no kachutubki. Ni Jesus parkisha parkishtiere listolom. At yukesh sa spen ditsur. Arante chutuberip. Arantineril. Ah, bueno. Ut la o nakwan masa spen sul toshik ink a. Anak kwan a anak enak kwan lich utle balkap kwan lich utle balka ermit na kajere aran kwan li hung hung chikomonil aran tento toshik chirabinkil chliratin likakwa chiatina krikin likakwa arena kapi akwilik aru cheke utaan no korabih lik aru li na kajere Otaranchan, keriliru, keishlooni, lao sa likomunil, sa likaermit, di kikeretal, nukopichang. Pechay hokan, echelokoni li Dios lechukwa, utmichang keshiru, ucheshkwa pakla isa kristian. Pechay, nakalokoniru, nakakilketalil, kok kristian, nukot amang chiru. Nakno konome kon kili artal nakali bayakip shlok alik angelan mara shlok ali na akha an spanakash na akhli Jesus nakalo oniro apanchan nakno kolak selikomonil machika khonilo nako shikchi sa sakachol machika khonilo na kolak an kapap nakali Jesus George katinangil Kwan honal la o mo kuna kapapta. Nuko shik chirishep linike chapasink. Nuko shik chirishep linike linaperising relik angel. Naka nuko shik chirishep lahkwah panel lahbit chanel. Kawot. Chan shish kula kwili epli tolom salihon laan. Kwan kep chan keeril ruh. Shikera tal. Kwan kep keeril ruh. Kesh lo oni. Li keeril ruh. Kesh naus lo oninkil. Hokana kwi na kakula o anakwan. Katiyak shatulak sa ermit. Chahuri na lem. Uchat kwa chikwark. Ah, mungu choka te chiripaliru. Ming ajo kachi. Uting ajo kachi lo oninkwa na kakwarsat kwat.
Sat kuat si kuark. Ah, ingket kek bayak kuk. Syaket mar. Kam mukureta uk akli. Mukureta uk ak sat kuala karan. Mukureta kwa akik ah. Ril ali roli Jesus. Rap inkili Jesus. Ut resh lo on inkil. Chanchanta nana tieman kakwitek eretas. Mari jo si atinak li chukwa pek sa lihung kaplal. Ut kwi ablialal kakul pek chokep chitsekanga. Changket chitsekanga. Tuk chokit si atinak matsekang kwan pejal. Slokon diskes lo ali jo si atinak. O sea, respetar el quien está hablando. Mukuchoko ta si atinak. Amari li kula al san san nakatiesa li komunil pejal. Shukesh kam huli kula la hay. Chinoos la ko. Chinoos si chinakula le no yu. Si chinoos saliru. Aran shoko. Ani chok si kaywa shlo on. Marish ani shok chislo on inkiliru. Li kula al. Mukuante li kawa Jesus. Ani shok kulak shiripaliru. Han chili kula la. Han chinoos akula. Huli masak esbesti. Shanko. Huli masak eli. Huli masak asha. Pito shalo shaka asha. Aish kumon mo mo antaan. Bukanak kwan ke eriliru ut ke islo kone. Apan nan chan ho sin tiye chan as tiye pita. Apan kwan ke pa kwe sa is chan ke ik ah kwe ke spa. Hola o na kwan. Kwe rah na kapab li kwa Jesus. Hek rah li kach ol chilish. Toulak sa shkona lis. Que te chequen la report katikip la report en tosh te kibankil chanchan li tihok chirek chirili kaplas na katye pejal tola khona lain a khona lan tendo to kwang katikip spanak kahri pali roli Jesus kah lo onin kiliru abanin ka panakin ka nakapap saber mahokanta kwe makwanta kwiaro no ka Honta na ni kesh pano chanko ka spanak la oh chanchanak kwanko ut manio choko japan mak a choko no korumrut saber par no korumrut spanak ing ana kapa kirah na kapa bas kapanurah li par kwang dinasye chepa blin chakrap chani chepa blin chakrap Utpar kwan lis pa pangkilis chakrapan. Kwan lahep si chakrap. Abang kwan kwip sa kalispen ko kisireli alisa kwing. Par kwan di chakrap di tento timpap renak tingulak. Le? Charali kakwa li Diyos. Chanchala chol. Chanchala nalem. Chanchala metsew. Chanchala chikunil. Ah. Usahan. Likunchik? Charari chiripileri. Ho nak nakarakip lahat. Ah, bueno, us. Kuip siyan. Kuip siyan yung kalchakra. Ulisa kuip yung kapiran siyan pa no chikon siyan eh. Ah, bueno, kachi siya kunil karukwan kakwe, kereli ne pa. Oh, chak bejal. Ali, ali siya kilal. O kanak li Jesus, nak kishere bejal. Kepil kuip siya kunil. Likwan kilal. La omak aka kwankilal hoshinche la ocha la chenak angelo mak ahunak lishnimal ka kwankilal loinga linims kwankil saspenches hunil ali Jesus ho sa choshachan ut ho akwi arin saruchich ut naske kataklankil hoshinchere inka to kana ka bueno ta tetechera ke kwa elat kwa mario kemerin kemerin Tapano ay ne. Ah. Marakseka kwa ay eh. Pajasa ah. Inka. Li Jesus. Shkehun katak langkil chikahunilo. Kwing ut ishk. Chinaal chinashka alsa. Kwing kana kawa chek. Sah chikahunilo. At yu keshbi chane. Ut keo makip chok in solom chishkunile pitanamit. Ah, si keretas. Atyo keshbi. Nananchi, kira tosik sa lishakik sinchere, karuchan na tiyeli angel beja, kaot nakshakso kesh arin chilok sa chosha. Karuni kerish, karuni keroy peini, atyo kesh.
kangelang tesh, trabahin tesh. Chanchan siya kawasampaw, petyanak, sing kangelak, chikek chikutan, manishin chiche. Ala o akwi anakwan, no kostaklali Jesus, chishpukte sing kilicha pil esilal, rikineb di kaskitsin, litokmahi ni kera pili ati. At yung kishbi, utke umakep chokin solom chishkunile bitinamit. Utkarutin tot kapano, chekup siya kep shachan. Karwa elih kubi hash katye, shintyas ishtik lakik. Chale naran la ono ko okchipek, ho ralashk ahol li Dios, si ipampir kakava rikin li kakwa, ink aho, mosek, ho ramiw li Jesus. Aran, tekup siyep shachan ink aho sashkaba likwink. Sashkaba li chukwa bech, lik ahol bech, ot li santil mo si Bek. Sashkawa li santil o si Chalak nukok ang gilak. Lao kamash katin na lain ni Hones mak ating rooks panong kil. Lain ni Hones mak ash tsail linjua. Aban sashkawa li Jesus, sashkawa li kawa Dios o di santil mo si Bek na shkesh kakup kachol chish panong kil ish kangel. Utkaro etin to tako beash ka kulik ulal. Huli chinaal, huli komon. Kutumakchan chirueb shpapankil chishkunili shashintaklaki. Kutumak. Karut kakutlao. Matkakutli hubok, matkakut chirueb di komonak. Nakyokosh kachpalkib, matkakut chirun. Nakinka hoket kakto kwan, hokinka hoket kakto kakawresikib, hokinka. Laotin to shpen shpen, kanaw chichabil. Ani li tentot kakot? Mogon tabi na kakot li mukahkwi na kapa? Kakwi bitagan? Da o shpen shpen kapa li ani na kakot re na eb di komunaan tesh na wakwi sa kakawa la o. Chanchan na katye petyal. Mare sa li komunil a santo. Nak noko el chirish noko mauso. Maus si kukan? Inka a. Narana siya, likak utum sa beh, sa ochoch, sa trabah, marichibiru na kat atinak. Sa libe, marichibiru na kat atinak, rikine blakwa miw. Ah, nakwangkat siya sa li ermida, sa chanausig li atinak siya sumalagwe. Ah, narana siya, likutuk, chihunin likat yuam. Chan li ratin ni kakwa, kutumak li siya sentaklagwe. Chan-chan tanda na katye, kwa'y keng, kwa'y ishim, kwa'y aros, kwa'y atsam, kanaviru. Tentot kanaviru, huli kulal mo kutnaw tiro, katikwiru li asukar, katikwiru li atsam. Aha, tentot kakot siro, shpen laot kanaw karuah eli asukar, karuah eli atsam. Par nakangkilak, ut paring ka nakangkilak. Tentot kanaw. Chapan bukmari mo kuna kanaw. Kachira siya ko kayo, kapininawan ko kayo kwa napasot ng kachila o sa lichorabang, teko'y kamag, singkulun, toko, singkulun na nakwanish ko mo, diyan lahat siku, teko'y mag, ka, magkukanta, magkwangkat, marak magkukwangkat, pejal, tintos atinag, chiri si tiyal, spanak hana enak, kwangkola o anakwan, shkampal li atin, rikine, pikaskitsin, ut nashike petyal kokana sintese stiklakik chenawak nakla inchan wan 15 chosha machan li kawa Jesus e khunes petesikan machan ha chenawak nakla in kwan kin erik inchan chish khunilikutan in kakakwi domingo ha in kakakwi domingo ho sintje lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo li Jesus kwan kikin chishkunil likutan chan. Chishkunil? Lao at yali kailo. At anakwan lao chik yali ke manakak nak nukoro chpeni li Jesus o malaking a. An lao nukoro na wokre. Chishkunil likutan? Toh sa roso hik liru chichot. Narak na tiye? Nak to kamk. Uli kwa San Paul karo na tiye bedyal. Jo kinchan rein di Krist utkitin kam rein di Krist utho etra kay akliru chichor
نختول قبق تقلي غلال لديوس عالي قواك يسوس تشتاق بالي آدين خوني لك إنك أكوان كوكا خونيس مكو كوان كاتتا خونيس وكاينا قلي آدين هاين كوان كيكين خوني لك لكوتان أهلا إن قوى ميسيونير لين قوى منيس لين قوى لي خيسوس أعان لديوتك أنجلك لي خيسوس أعان لديوتك بانون كيلك أنجل ساش كابا لقابا بال لا او شانشان نحكرت زي بيجاخ ساش كابا لقابا بال شوك لاجات او تديو بيجال خو كانا كوي لا او تنتوت كابا كوين كانا كابا نكو كانا كخونس شانشان ششكول لتصولو مانغ شيبا بانك وتكوانغ إنكا شيبا بانك كوان شيء لقونين وتكوان إنكا شيء لقونين كوان شيء نابيرو وتكوان إنكا شيء نابيرو توخ لا أو نحكوان كوان خونال نختوخ ماخي نكا نابيرو لجيسوس شكو كانش كمون كوي وشيب لنالي نشكش ككوب لقاتش أو لجابي لسيلان لا إنسا لقاتيو أم رينك لا أو تيوكوش جالب القاقه تيوكوش جالب القاقه Chispok di singkil li atin. Ing akah kuis dia pasingkil. Tentos nampal. Tentos rek angkil. Linah dia pasih na rek ashben shben. Chanchan li tsekemk. Khun lah kubanil tsekemk shben nah jas. Masah. Kitok palt nah kesh sayil. Arin mak ahun nak palt. Lino ko palto hanolao. Lina lukta li kachol hanola o. Sali atina in li chokoch la bingil sali santilhu. Mukono ko shketa sali lukta kcholek. Na shkepan shkakup li kachol re nakla o. Chokoch jalpal kape chishpanungil li narah li kakwa. Sanch ulkhil chokere kawa Dios shikwan kerekin. Katela kakebe sa komunil pek salishbeli Jesus katela kake chi kawre sinkil ke minga to kanar ta kakwe chi al oli ko chi ilok ho ete kwe chak yo ko chi roi binikil kwa bina kwa ilin chak nga chunjo ka choi bining makata ta tento ta ko klik an li mission li taklak no ko shtakla li Jesus chanchana shtakla la kwalal se mulin At yung sa muli na kwa. Ah, wen. Lahat na pek, marit mo ko sa kanal si Sun Chuoran, ika, yung kasibang kilit sa kemk. At kamaan na kwi ispano li Jesus rikinep li Solom at tokikin la o anakwan. Habanan, spen la o tentot kapap likaruli na kakot. La o spen tentot kanaw likarut yoko chiskutbas. Kwi ink anakapa ut kwi ink anakanaw saber karo joko kwi ink anakanaw shlok oninkiru likakwa ut kakrak nak eb di komon te shlok oniru saber karo joko traha anak la osh ben shben tentot kanaw re nak toruk chishk ebal re likaskitin Pati o siya kwi at kakwa kwi busip din ale di parkwang li siya kot siku sa di honalain. Takoy limak at inimak wal Diyos. Ni atinak chidish li ratin la akwalal li kawa Jesus. Marikwang honal at kakwa anak na china kakwi li kachol. Marikwang honal at kwi at kakwa anak ink anak at kapa. Marikwang honal at kwi at inimak wal Diyos ink a nakalokoni ako. Ho changiru na kakwah takoy li kamak at kakwa. Rikili kataklangkil li siya panuk li nakapanuk eh hunelik likutan. Marikwang honal na king ana kapanu chancha li kachol. Marikwang honal mimil ko. Marikwang honal at kakwa na chal kakoskil takoy li kamak. Lahat siya takleb lahat solom ut niko atakla ni kinatakla kwilain Chispuk te singkila kwa tindrik inep la kwa lalak ahol antio shakwe. Aniin? Aniin talain? Aniyo talao? Lao no ko palto rik in katiyom kam ano amat kakwa. Chakusta na ta shaku? Chakuy li kamag? O chakot ta shak chikus pap angkila kwa lalikawa Jesus? Renak tol kulak akwikin?
sashkapa aan. Ay nakakanap robelakuk robelakuk chak esh kumong kanale marito kwang linale brah litkoro shtiepal abanan chak utakep tashak chiru lakwalelak ahol sashkapa lisantil musikeh hokan tashak telkusin bilak tashak li Dios chukwapek ahol pek santil musikeh chan chakushtik lahikan nakwan hunilik hunkeh hunkekutan hokan tashak sashkapa li Dios chukwapek ahol pek santil musikeh hokan tashak antyo sherech hunilesh le shorosh beni rikindi chabili silal relikutang ulah.

tishkunila in an li tioko tishtaupalirona kwan huakki tirish akili li pokom sa li chimusik ahil an li shkangel akili santil musik wang sa komonil li shiwa minkil li kapapaon sa komonil li iglesia li tenamit li shtenamit li Dios utho kanakib li sakramento na hunakirib li kenain li sinodalidad ut li tishkunili barkwan di naretali iru li sinodal marak li hunakil aran akwi nakataw tishkunila tkep li hunkun kut kamal shkake li hunkrakal li nakataw sa li santil hu aran sa li sankwan hunshkakal sa li kwi brakal tok sa li oshib brakal nakib li apostol ebain nge chotubri reli karak reli shikchi karak abanal li kakila in nge ispanuli apostol kwan li shchalalis na kutun li shchalalis tirish li kaut nak nge chotubri putrangiru nak ki ala sa ichol chotubangile bri utchikchi karak shikchi sikpal li tsekem shikchi staupale bli kar pejal banak li shkiale bla kutunen marak li tsolom li jesus ane bainak kharem utro kanak nakataw aran sa li san juan sa li hush kakal rakal tok sa li marak sa li hush kakal rakal tok sa li kwi chol o shi chol utane bain bili shkangeleb li apostol chirisha in huli chabile silana ulak si changem chirisha bili li shkangeleb li choke tishpanun kileb li apostol na nakulak li jesus na kichuchuke baran na kanaktaweb chikangelak chikarab aranot nak li jesus na kere kutumak li yoy paran humpakal marak sa li sepal ute bain ni ke Pano li barkuan na shkultika le Jesus na kena pe kutumak le yoy paran sa le sepal chan marak sa la derecha chan sa le tin le atin na kye kaya nakataw sa le San Juan kushkakal ho chol tok sa le kwakip ho chol sa le kwakip chol ut kamal shkake kakere tal tiris si shkunila in din na shkultika ke na ke nakataw iru tiris na kneges erpa neges pano li barkuan na kye le Jesus utarana kwan listau balchak na balikar kwan hun sa ichanke bisolom ni Jesus na kere at kakwa at jikirut kabano na kakut sa ali ka sepan linale pain sa shkabana kla ohun ohchin kokik tikara kabana ma hunikar na katao

Mas é Zaqueu, como nem ali, é claro, ele sábado, com aquela rua, ele pô, maio, como nem. Amanan masalet ole na kabili ka usreli agutan shokman inale shokman li atin utkaroh enak na kasok re na kwang arani ka usre nak sana ko atinak re nak tatam li chanluto ka keliserak majal chogrev li komon re nak kaksiku re nak Eto sik-sik bayak sa chamali kakuang hiko po yanam ko kristiano. Manya? O ka na sa ito, nagil sa kal sa kal, kwips ka kala sik yoko chi kulak sali kwak syaki unal de li ekla, amanan. Amanan, akyo na ajak chirub ele kaloy le kami o kawa Gonzalo sa kul.